0: seminggu.
1: Anda fonga sa ke fangana lamba itenti kozo sebe Afrika kozo chala wabi Afrika. Voilà, mzi tonso wikir singela mingi na Emmanuel Samboli fils. Tindebe so ba akingoje tena yi nganga kitela yi gotonso na kozo chi linga ti warama makunzi inga na notable tu lasso ala kisa atene na ndoti a abu atenti a abu de confiance somo sa confiance na mbini zo we si zonia akira duti na ndoni anko mbimbi ti sa rachonu na zo so tongana siya we so ifu ikatene nye.

0: social à Kabana Slangoso. Nga kembo mati ebola na magiti RDC ndalina si adia si na be Afrika pembe mengoro bia kisara kwa titine ya gligi si ya kanga ligi nani ndalini yoyombia soba tentisini asibiri na magiti danganga soa kiti Elizabeth Domitien ndembo tinzangi ya la soa kaba marati ngu soa kena kuchingu balako na nilumiombe atibiri na yati ndembo tala soa ki osho ndembo sosi ala pikani
1: Lichasa ngochi sara teneti awaswa bilan na mageti briakan bene yendo na yenga okola si ambina wa kangoini yake munga ngucha la koti tena lekera pe kocha ndoni
0: andaka ambina ke dasusi gingobe akimingi na mageti sala susi ala tena ala kana koforo pe petite ne ala kira tondati kusala tsala wala ti dingo buzi tsala sangu ne ngati gasmala Mustafa
2: Nandochi ando kango ye chala so agbilani ambena wa kango ye angbala kwa chiro pekochi akungbata la so agbi kandaka ambeni atondani chitene aleke pekochi adachi kango ye chala Goni Ahmad na mungo maboko chi ambena mason ala ikileke pekochi dachi lo so lani achibiani
3: Kapa nyaji na poro ya bongoti malinge la akseso ya kwa lekaniso mbeni azola wanuna ito ashubra tetere ni mote nani wallahi tetere ni tetere yanga dariku tamuna yu maboko inshallah jini
2: Abdoulaye Abdraman longa kwa lotonda ni chileke lichi dachilo so abubalani lofaso lo ikina pasa pepe chikiri chitonda chikusala chilo na yachi ketengwe
4: ti ritabiri ndalche wa magazine chin mena ritabiri ngonzo ina mwea budijayi chinkula gyozo me ingwa sara effort chitene isara bona techa amba chia commerçanzo mwa tol na kiki ya point ileke na dani evi aprandi tana ijishi baizo njapaifa wale warakumba wae si instala wikaya wae si apeti tani pebonja zina aifasila yungu nda ed mingi na ONG na government
2: komanda chibata chibri ya Ibrahim Abdoulaye lokangi bivunduso asina awakango yeso
5: ayiso awa commerçant amaso santa chibri ya akiti vundu bito akomase tsayi dalchamela kumba so wangona kingango koze ko tenetu lege chigo chige kumba na bangi wala na pachi dola kena tate na commerçant ko ya toto a client ko ya toto
2: na jujiso alondo chi on lo solo ikinali chibumbi chi awakango ye chibata ni afatene akungbaso agbilani na yachi adakango yeso asinduru na kutubale gumbaya amulinge chibatani aikina gingobe tene chiso alaba atene akpale chiwarango akungbanga na mango na nduzuchi angere alimbi chiduchande da Bria Gasmala Mustafa dafonono ndeke luka
1: andaka gina bata chibungi bacha mungi chikoro kedi matene chirizu
0: akitapani chala soki gunando chikmanda tere ala soki kakridi nga la susi ya kigiligi chite natukwa niza na siwa chala ala ikfatini tibi betala na pekosu si Kristo Roi Jordan Badimbi ati mitere na amini
6: na ligi chak bata susu si wakala fatene akpali ti rezu so atondani nande inga na ngui susi ayiki sara matanga cha mama ken susi wakala fatene ayiki ngangu na nititene ni kwe nando banda tere
7: na ata lango son on na lango ti dimanche depuis la mi constate que voilà lorsque mi active yeso ayiki nante forfait ti connexion mi ke wa akse nanape bien que connexion na ke da men mi wa ligi ti tene mi sara yeso mi ti san nando ti banda tere nape e tongana yena sila ni mi comme que onda tête même bitéo est-ce que ini so voilà que problème si est parce que mi constaté que akigi nando ti réseaux sont mi connecté dati mouva corps
6: j'ai songa si wa ko na ba kasi so ki na ti ba va kamiombe na terre ti que tu le dit transfert le fatene sango kusala sini kwe agangangu
7: ito ka crédit na on mais après ni je na wa crédit na on mais ça va demander chute moi qui a comme insisté deux fois mon super te dit crédit mon deux fois encore 3-4 jours par règlement bien sur la passer quoi et c'est onda ah on dit qui résonne parce que yesu ginako betanga tila
6: akwaliti resoso abanga gigina ndoti tokango nginzana ndoti singa me marque so fatene ni tokangizana ya legiti orangement ngbeni na bikoko so ade loso sinu tokaloni ade awani pepe
8: problème na so isa me transaction depuis bire la de wa solution pe na orangement ne fani ge le sa transaction sa de pou tokani te zuna wa zuna wa peni le kolwa message retourna pe et puis i me na orange ate ba de loa na pe depuis bire la et ala so la mi wa ka problème sa pe mbento mbwa ji jima
6: mbeni so si akwaliti so tonda tina bagigi mbeni ndo kwa so abate nti singa matiko tibi afike asigi na mbeni mbeti tango titene afa akpale so si abagigi so pepe akongo la tereta la so si gote nti akpale so ala so akina ndochi ando kwa sango so ade akiri tene pepe
1: tiji tene tige bien nambati tambura na ndokwa di mbanga CPS na bata chibongi.
0: Tatene Elvire ti languti birini ya kiundango tene na pakara Edmond Bina so abatene lalo ki bumbi ti wala mukunzi ti bumbi tumbati antibalaka na bagi ti tedwa silugula mbagi ti gen ti lo tirna turu kwa liswa kati silika ya wako lo kenti lo atene sukwa binando ti lo sanguti ondi avila bisayo.
9: La kuwa hunda tena Edmond Bina. Tonga na yensi, lo sina mbege chigen, ataso lango na tedwa. Lo faso, nigo ya mbege chigen, dali chuwal chini na molenge chini. Tiba kwe ate nchula kwa terepepe, na kujoni solo tene na gbea wa dengwa manga. Biri, lo faso, kujoni sini sina mbege chigen, abu bichon si balaka, aona mbege kawe. Ataso na kapa chikusasi dengwa manga, lo faso, aike jeudi so, abalo tonga na mokonzi, chime ni bu bichon si balaka si, ati sa yinchi gwe na mbege ka, chiki yetene, na pekoti so, abazenge yeti seleka, amundoni. Na chime ite ngote nchula Joninga, le DR est Jean Valéry. La cour à Undalo, tourna ici mon Gwenamege Chigen. Le Faso, ni Gwenamege Chigen à Guerre, ni accord, ni Gagina Gombe, soit le petit Fanayama. Aunda ngana lote na doti bumbi chanti balaka. Lo faso, ninga doso alake duji dasira kisana kusala pepe, ninga ngazosi aki umba boko na la pepe. Ataso, na kojo unangote na lulani, lo fatene, a anti balaka ake duji na doti bangara, si ake mokozi polso, ake chef de groupe si, ake rokoto mniza, te chambole ngechi koto, tete na vona ngombe. La kou wakira unda lo, na doji te eti surungo maboko, ti abazenge eti balaka so. Lo fatene, ninga yako pepe, ataso, na meni kojo kapati unangote na lo, lo fatene ke François Boy Banda si ake sarani, lo faso ninga kwe asuru doshe ampoko tini pepe, si ninga nga ganga chala pepe. La kou aunda na lo, tongana e simo gana gbelea wa dengon manga. Lo faso, yeke voye fadene achi garati te dwa. Gesi, atuhugu si la pulusu, azan ampoko nando tini. Ake tonga sosi, kapachu unangote na lo kai, alimbi si bandi higi, kekereke la kwe, gina unangote na Edmo Beina, so abite nando chilo.
1: Mbeni sangoni, na pekoti danga komunatea chibata chibongi, ake nangu iti danga Elizabeth Domitien, jitene lo yamba. Nabikwa use so, Tenti seni Pierre Samse.
0: Tamla ti kwa swa ki titi na ba ligi susi ya kizana sisi titi na kanga ligi na kubila wala mbomati ebola suwa ki na magiti RDC ata susi ya si adiasi na be Afrika pepe sangu ti Astrid de Bonheur Kolingi.
10: Na dawachi kwa le timbo machi ebola su na magiti kongo jipanda danganga Elizabeth Domitien bate na kendo sosi kubila ni alimu ti gada mingi. Tamla ti kwa yonke swa bate niti seni Pierre Samse ya kititi nisi ya lekere amina finya kusala swa kititi nisi ayamba azu kosa kigana yati danganga sosi titi ya bata seni ti awanga sosi akene yati danganga ni tonga nasi kubila ni alimu ti gana kondro tibi Afrika. Waenda ti danganga sosi Jacobin Julio apatita afa afinya ngo baja kusala swa zana sisi.
11: Le plan que j'avais remis comprenait
12: dans un premier temps. Kuzi nikuwe bungoli nandoti akwaliso aike nandembeso na mbage tingu gana mbage teneti lekengo tere kuzi nikuwe tarati tene buli nandoti ayesu kwe ilingi titene warati sara na kusala titene tonga na kwaliso aga akiri tene nani
11: nora peut-être besoin pour faire face à cette situation
10: gana tereni biyangu ya wara le solo gana iriti bendo chigigi na yati kodroshibe Afrika na mango Valentine rugwa biza aike nzuni siya zuko akpetere chala na kobela ti ebola so atati sozi adesite nasina na kodroshibe Afrika pepe.
13: Akemeni kusati maboko maboko sio kimaterenzo ni mingi indo kwa tibelo tigi na ngurubia tibe Afrika na lege chindo kwa biyambia tiseni. Akenzoi chitene ifana wa be Afrika so laso adichitene awarambini zo sio kinakobe ati ebola so na be Afrika pe. So chitene alimi pepe chitene idu tigi tonga so alimi chitene ivunga sango nga chitene ile kereteleti.
10: Na mango oko chi akotazo chingurubia akusela sio kibagi na yati ya danganga ndendinga na sotu de santé tigwatachi bonginga na akondrosi ya kinati be Afrika titenesi akanga ligi na kobila chi ebola sosi ya kinamaki chi kongoji pana titenesi ya gana ya chi kodroni
0: biri ya kendo kwati OMS ya kina gbini ungotsa sosi lo kigifa li kobila sona teretsa la sosi kujuni kwela ni lufate na kingbangu guma ya nuru mene si lufati pe kodisi lo kinana gbini lufate ne akika o sosi ya ida tene kobila na kana teretsa zuna kingbangu tana ndoni balutasi azu balaku na ndoni wala mbiti tene kingbangu akuna ndoni balaku na nuru mene sosi angala kuti na gika kobila na tere tala si afati na nimesu wa kazo balushu na nungu mea si kuya we amina zo umine awara ligi titi na kari kubila na tere tala
1: sangu chingi ya tendara na sangu so aki festival chi kodro wande tentia buku chi kodro seti gabon la na ye chingi ya tendara si akondani la lango balota chinze so ahona mbagi chi libro vila
0: ikikiri nandu ti matanga ti kangango yanga ti kutati mingo tere so na yanga ti kristo wa mbiti tene kristo chanel di mango so aki na mbagi ti gabon
14: Tanga na chisula na la sara na zingwa yanga tingeso, ala so kukapa na ireti be Afrika ni hati filiga, akiri, asfa, ayiti ndarati kodroni na legiti dodonga na mbayi. Ima mbegiti mbayi ti jerve la koso, na ndoti ndara na kodroti Afrika.
15: Voilà, sont entrés dans le village, Madame Curie, et a commencé à lui donner de coups de fouet. Alors, il doute encore que c'est le cheval de mon père.
14: Wasarango eti ndarati kodoti Gabon Jocelyne Aguirre Rema Ogula sole ke Sara Haiti gonga na itime na legi eti ndara le gonda mingi fango Haiti kodoti be Afrika.
16: La participation de la délégation centrafricaine
17: Gango te wa be Afrika so Ghana ti mingo teresu afasa bango chimbai Ghana ngati ndarati kodoti Ghana mbege mini masika wali ti be Afrika so ke

0: Tau pia kinan te hawa ka menuan o ka hawa kinan ka upaira mei tāri.
1: Kona nau i Kiribas, man the Coastal Fisheries Division. Naura mei marawa, aira i Kiribas e bumoto naura mei tāri. Samarake o asikari ke mana mei lei. Nata ia yo o yaka kua wākwe e nang mwana nruataki me rin napara mei tāri. Nai mwini nagi sasanakin te hawa na apakin te ika au wa yana urupai i dimitakin kanoan fōngu. Nanai kane o seriai ni mwane pai yantai naku te ubiya ginan te kawa o kawa ginan suwa na kaini paire ibu gini kati ime atuan o teruruan ka upaina na itali.
0: Kwa san nungo o tain kaina kin te kawa ibukia I kaina nanda ya taini puske ni kapung rungorungon te o kaini kapube ika kete Marine Protected Area kete MPA. O waikanwan te suwa yon saisin me apakin ika aika akatawa ki bukin te kawa. Eyang ibukin nam rungorungo o waikaita ibukin te kainin ibukin goet Sakawa dan makiti o waiti po dan nameta. Teikari, eti metuwa ni kaina ki hawakina tenipung imain ni karokuwa tenipung imuin terin kete tanime inuku. Te mepu o teonaus, eti metuwa kaina kina hawakina tenipung imain ni karokuwa tenipung imuin tios ke osin na makaina. Te kameatato te pupusipa aria inaki a hawaki ikaikai inanun na yatai ni pusi ni kaapung. Payongan reke yatai ni kaapung ni kamaita teika ipukin ka te metuwaan maisin temeri payanaki wekwan rotaki o nipua metana.
1: Sesi ngayane, may ilang tabo na rewa ay kaasan kayna ki o na makina ki roon nobisin te buotekin na kawa ariyambo. Nakain kawa yon tarawa o ayap makon ni kilibes na rewa na rin te katututuwa na arinani kay. E katiya kiti kanikina ki te poera, ibukin makin te tabo ariya katabo ka kiyay te kawa, kiyay te rin nako, kiyay te roro, kiyay te kapea pos, te wawa, o ipon ni minyakin na nun tiyo kay. Te tabo ane, e kayna ki ibukin kawa ka ni Mary, a kiasan buwa matayan te kawa ane, kiyan te tabo ane, na rin tiyo na uo, tebun, teika. Awai pun nari di kita pewa. Eri bos nak kiri kan tikawa an anikai. Aku aku wak bayi kira kente meri negatifu. Darun kiri kente nuan di taya yo nikapu tawaki me dudiki aika apa kanak.
0: Aingai ayo bukina. Ayang wariki panak roy nara merawa. Enapun nanganira na pekanara. Eka merurung tuan tepong ya korat.
1: Tikawa iki tiang tuan na amon tikawa kiri kiri. Ibukin tau piakinan meri napa meitari. Pon katawan na pakin tika. Ibukin tikawa kiri saisin akawakin apakin tika. Tawaki bukin tiakawa.
0: Tai ya kawa teika nga nerangin warereke. Ika ika warereke. Akaina nua ayatai ni kawairake. Ponga ni menga kapu.
1: Ayo bukina. Pakarako ni maisin teika. Iriki menna kawake ni ika aika warereke.
0: Ditai ya yu o yei kaini kawa. O putaki nako yon na pimakoro ni kitipesta kiasa ni waki. O ni kinaki maha ya mente putaki nakawa ni karigereke. O ni riki pa presmenin tari. O ni ronaki yei me kaupure. Ibukin tararuan ayya opkai. Eng. Ngayang kai. Aika waki na kanuan na yasua me ya kaini peire. Ni kame tuai ibukin tau piakinan tia kawa o kawa kinan merin apeya.
1: O to kai kai ni kawa ni kurakuraya. O waya makuri ibukin tau piakinan merin tari. Teiri ini ya tebuta nomi tapa ongan na taa kawa kina pouto kan. Te kaisa ki matanuin tipike. Akari na kwan nanya nneye ariyei. Ibukin nepe tararuan ni auroin kaupaina mei narawa.
0: Tararuan na tau piakinan tia kawa ieksi na konteri nerine. Mepunta pera ni kapene. Eka kawa kisina waya ni kameanua merin tari neka kina nako. Ibukin meauran kai o na konteroro are imina.
1: Reitakina obisin tebuta. Nakawa yon the number.
0: Isua ni mewa kia wawa towana ni mewa wawa ni mewa.
1: Ibukin sisina ki yon saisin na apakin teika. Katapani na ndongoro ka yon tiyokai. O ibupokin di ibos ibuki ya nake timetua. Nrinna ko ino ng tiyokai. Ya ite tuwa te pakamane kete kamuriaki. Kendi po ni ka wawa ibukin urwa kan te sua. Na kensis na ntepota kin nakawa o kaupaila na inlarawa.
2: Ay, tako ba, ito pa rin, te rongorongo, ane, ano rongorongo responsa, inanante, nga po ngayon, te fisheries, o te, te tayo yung kanin, nang kamawa, te rin, no raw tarepon, te nga po ngayon. O, ratay mong kay, te pwede merway, wate benes, minjaway suwa, o, te ito para, mawa, te rin, ng kay, bukin, kaya kanta yan, sisiraki, ake, apon, penen, kainis, may, ano rongorongo, responsa, narani, mewa, kya.

0: Tau pia kinan te hawa, kanenwan o kawa kinan kaupaira nei tari.
1: Kone neu ikiribas, nan the Coastal Fisheries Division. Neura nei marawa, aire ikiribas e bubata neura nei tari. Samarake o asikar kemane nei yei. Ditake yo o yaka kwa wakpe ene mwanen duotaki meri napera nei tari. Nai mwin nagi sasana kin te hawa, na apa kin te ika, au wakena urupai ikibitakin kanoan fong. Nanai kanne o sergei ni mon payen taina ko te obia kinan te kawa o kau kinan suwa me kaini peide ibu ni kati na tuan o teruan ko pai na maitari
0: o san no o tain kai na kin te kawa ibu kia i kai na nan na ya tai ni pus ke ni ka bon rongorongon te o kai ni ka po be i ka ke te marine protected area ke te MPA o wai kan wan te suwa yon sai sin me apakin i ka ai ka akata wa ki bukin te kawa e yang ibu kin na rongorongo o wai kai tai bukin te kai ni ibu kin ko Thank you.

0: mo away kay ta ibukin ka kainin ibukin ko ite sa kawa tan makete away te botan nama ta teikari ete meto ni kaina ki hawa kina tenipong imay ni karokuwa tenipong imuin terin kete tani mayin ko te mepo o teonaus ete meto kaina kina hawa kina tenipong imay ni karokuwa tenipong imuin tios ke osin na makaina te kame tato te pupusipa ariya inaki akawa ki ikaikai inanun na yatay ni pusi ni kaapung payongan reke yatay ni kaapung ni kamaita teika ipukin ka te metoan maisin temeri payanaki wehwan rotaki o nipua metana
1: seksi nga yane me yaila betapo te vewa aika asan kainaki o namakena kiru nobisin te buotekin nakawa ariyambo nakain kawa yon tarawa o yapmako ni kilibesta vewa narun te katototongwana arinani kai yakatia kiti kanikina ke depoira ibukin maken te tabu are katabu ka jei te kawa ke tirin nako ke tiroro ke te kapea pos te wawa oi pon ni nyakin nanun ti okai te tabu ane e kaina ki ibukin kawa kan neri ake asan bu na tegen te kawa ane ke te tabu ane nanun ti nawo te bun teika awai pon neri di kita pewa e ri bos na kiri kan te kawa ana ane kai aka ko wa ki pa ye ki ken te neri na ke tabu nanun kai ken te nawo te ye yo ni kapu ta waki na de digi ai ka pa kanako
0: ai ngai ai yo bukin Oi yang wariki pana koroi nara merawa ina pun nanganira na pekanara e kamerurum tuan tepong ya korai.
1: Kawai kiti yang tuwa na emon te kawa kiti ibukin tau piakina merin na pera meitari pon katawan na pakin teika ibukin te kawa ki saisin akawakin na pakin teika e katawa ki ibukin te kawa
0: tei ya kawa teika ka nerangin warereke ika ika warereke akaina nua ayatai ni kawairake pongan menga kapung
1: ayo bukina pakarakon maisin teika iriki men na kawakin ika ika warereke
0: ditai ayo ayai kain kawa opota ki nako yon na pimakoron kiti pesta ki asan waki on ki naki makaya men te pota ki nakawa nikarige ke onri ki papresmen in tari onrona ki yai me kaupure ibukin tararwam ayau kai eng ngayang kai ai kawa ki na kanwan na yaswa me ya kai ni peire ni kame tuai ibukin tau pia ki nan tiakawa o kawa ki nan merin apeya
1: uto kai kai ni kawa ni kurakuraya awa ya makuri ibukin tau pia ki nan merin tari teiri ini ya tebuta nami tapa ongan na taka kawa ki na pouto kan te kaisa ki metanungin tipike akari na kwan nanya ne yari yai ibukin nepe tararwan me auroin kaupaina me narawa
0: tararwan o tau pia ki nan tiakawa Eksi na kontelinerine me ponta pera ni kapene e kakawak sina waye ni kamenua merin tari na kakina nako ibukin meurangkai o na konteruro are imina
1: reita kina obisin te pota kina kawa yon te namba
0: isuwa ni mewa kia wawa towana ni mewa wawa ni mewa
1: ibukin sisina ki yon saisin na apakin teika katabani na ndongoro kwa yon tiokai o ibupokin di ibosi ibuki ya nake timetua nrinda kwa ino nantiokai ya ite tuwa te pakamane ke te kaburiaki kieni po nika wawa ibukin uruwa kante suwa na kensis na te pota kina kawa o kaupaila na indarawa Shifting sand
2: Ay, mga mawa na petirain na iyo, kes na te meton na nga tikite, tapi wate tayo kanta ni ngano kon naratarepon. Ipukin na mrungurungo, yakwa tarawin kay na konwanua. Yakwa ta na konruwa iwan, tiyanon rawaki. Tapuin na nako imkuyanin, tiyanon rayna.

Lauri Arkastamas. Nana kapin na tuan kapo ang mga raan si Ipona ay si Tawana Tatara. Ay nako nang digilong kanuangan mali esen katagurawaki. On na nga nakukulay na ang kampanya tosin trading doon natin sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nung ibigin din na makaina ay may wo tangawa bimaunawa. Sinakarawa araturo na kuntipong at tumunipong tungunan sun wo tangawa bimaunawa ngayon itay tapala kapuwa ang mukira o korea aram arantangam ang phone number o pasko ay doon testoa ano ko kapuwa yay ang mukira. Wikira ke asin kapuwa gi mentungan ni may nikarukuwa tanina ngayay ka anaturo naki ibigin din na makaina ay may wo tangawa bimaunawa. Uringa, tuwa kira po si ngayon, kingin siya tayo pa.

Sari ka panara, ora ka kaitaw na kunar kampana eto sin trading kay ESN nga anakanwa nga emon ti Meteroy na koy miyar kastamas ti PBA o kira newspaper. Uri nga na pang kami kampana ari kam nano na panarasebe sa iyo. Kuriko, ori taki na kun marketing PBA team yon ti email at marketing@pba.org.ky pasinarasiwa tayo. Dungarokon ng kampana, ang kanako tauroy na pang sponsor na araw wa kira. Kira itagi yon naranampa. Ayaw sin link dinang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwana ni mewakia. Ke unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwana ni mewatuwana. Nawan tamakuli, ibukini paninin rongrona. Arapaw mang kami yari timmewri, tiroy, o tatapumo, yara ni kapay.

0: Noted. Menang Kampana and Vodafone. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong Vodafone? Yain kaya na pakan po, Vodafone, ang mga tinatiroin na rin sa Samsung at AO6, ni po na tibubuha po yung mariwaw. Ayay rin natin na anakis, ayake po na.
1: Yan kami po ang mga TV natin ng Samsung.
0: Payara ka na kibin ako, ang kawari ginanom na iyo. AO7, ang wabubuha tibi mariwaw po ng kay. Apun po na roi, wabubuha ni mabibi mariwaw. Kawaran nan, tamoto yi 14 at tibubuha tibi mariwaw. ZTE 835, tibubuha ni mabibi mariwaw po ng kay. Kuwara na pinan, tinubi avi 70 at wabubuwa tatara po ng kay. O po na roi, punong wabubuwa ni mepi meruwewa. Tinubi avi 80 max, wabubuwa avi meruwewa po ng kay. O po na roi may maina, wabubuwa, ono bi meruwewa.
1: Anaya, anaya, ngayon mo ante ka nga nga ang bota phone na hanyagi.
2: Show me poko, e wabubuwa avi meruwewa tatara po na ang kay. E po po kita wana kon wabubuwa avi meruwewa. Tablet ay kata roi na nalipera ay kata Samsung Tab A9 o iya po nipopo kitawa na kung tinipopuwa ni mapi meruwewa. Ana Tab A9 Plus nipona ay sipopuwa rupi meruwewa o nipopo kitawa na kung o nipopuwa ni mapi titara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarikirong tinimapi ni present de paka nipo yon na mga wawa ang taripon at de A07. Irarikin na ane ang my phone na de 17 na kakinan ako o tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.

0: Engineering Day ke ayabong engineer kail ko na ni kinabi te mise Engineering Day hoy lei
1: ko tanya aning to roy te kota kina makuri arieta me makurian kari kira ke akati me tuan kora kora ke mise ni korawa anabuka meru ipukin pongin te Engineering Day ke ayabong engineer ke pun mise Engineering Day
0: Kwa wangpoe na iku wakite leo, akiwa tepo ngare na katine kei kakao kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nonata. So ho!
1: Ya, hanti mo, wakira kakao kine tinsinia.
0: Insinia puni ngai ya wakin na nakarikine kikiripese ka bubura nero na katitei, pa ngari na nonca kai ni peri. Karawa te kawai, teburis! Suwa na taran wakin teran ba ega meloroi, ito tagi na kain na kusinan. Oi, makuri nisi kere ki, kora kora, aki ya kare kia kimentai. Here, man! We the kids
1: of the land! Kampan aki amina yan mese pun PUB, teachers, PVU, core, or projects, kia kinaki naraya e PMUs.
2: Au, ringa pa, kwa pina ni lawa pangintana magay na yasun. Awa ane titay, ari nang karawakin kanda te bukandaru, pupura ari nang karawakin te bayrik skwaya, ipukin tungan na yapong insinya, ari na meo rin na nun panani kiribas, Or nanon de live streaming. Taita para ayo tetaya kakao. Ibu kini buto kaki ya arai sini ya. Aki ngaya. Aki ane nangat tauroy. Tapi kaki na kilibas. Nanon de takaw. Ay kapo.

yanguya ntemilise kosan ga katam ne ya patirhang ke punye roi de tapo me oin tapye minano ne meo ne yon na be meni beru ai bonto de meni beru me tapena kiana magure yonus na koina ye ye ye wen nai ne meni beru are ngai ya tauteka ani kiraya meni beru aki ame nai nanun de ye meni beru ke mu yanga ya yo ai ena kon ni me bui na kon wane bui tanga mai sia has bas ba hi nanun de ya kurbu awar ya bonto me oin tapeya narun ta to to pati meni beru ari de saka kaya marake Ponsi tapena jeno kondiko ya marake oni wosa na koni muyengaya. Tita usa ke desa tararua ponsi tapena tararua ake niya ni meyaka meni peru. Ake taan nunupaya tapia kino nupaya nutangaya ea kange metuwa tuwa kanga tismens o meni karoye ke nunupaya. Awa ibon naan jena peharun nikiraya meni peru ake akatuwa ake metapia kisipangaya. Kahanga ya kakongurake. Awa awari miriyon nape maisi yo metan tiyo nape ayo ay ayyangu oani miya rukoyan nape ay karanginta meruwa ntiyo nun nasa oan tipitipiki. Mainainan tipiki meburuun taari. Anuri tamneinu bukun kay nape ay kainta yan postcards metamneinu barunran metayani kawa awa ibungin taay. Awa ataku tapi men nometa pa iranginta meruwa neyani meka kain nape ay kay. Mebuninge nane onkwe kwasan kuni amtapu mebungana minanun meo. Kau pun tiada tuan usen katua ingapung ni mian kena, patera aku karoy inanu ni mian umaiyo. Konoria, najarun dari apun kami nata ya jas. Kita kerja kini kor tamni yang niya meni biru, me arun tapi ya meni biru ika wariri kai kai. Aki aku katan nak aku mengaya. Oh apun kami nata tipe karoy, kita tapi nabi kor tamni iko, kini kerja kau bayi tapi aman tepungan inanu ni mian. Meni karoku hari kosongan Yesu benata warun mian ni katanya ni katua pung. Ako nang isipa ko na ni karike tirao waki, me tirao, na taaki na patira e kuria ni karoya, inano ni meom. Ponsi Yesu e ko na ni kohasa na koyim, paya naka ngarum ni kunia, o ni kanua tabim, me buonganam, inano ni tiyo na apia yu, pakuonga ni karike tiyo kukuri, me titoka ni ka inano ni meom. Enapu ni kohasa na koyim, arun no kurum, na mkona pay, o ariki po narum ni kamerina, inano ni meom, me arum mariasa na nganiko. Tira ya tau kami nubusaki ni Yesu paina puyena awani pita meo mtupongei awa indikira nampongi ni meo. Yanguya, mtiminisei.